0: Fatale Ndiaye Kulim Djoum Ndey Fatou Kinela Kuma Fatou na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak yaa ak te geen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecter li nga yene sa bopp nga diko yene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw xamala na ko xamné ki yena bokku ben dara

notte non mi giorno che mi cimbello. Vai manco i giali a marutale a simbo c'è un gel alla jeb un gel bagher non baegheo. Far gay brim gay binta jaj ak natu bu gay brim gay binta jaj agal gay brim gay binta jaj manko dal manko dal dauda job ya mam ben nak bira mam ben da fa mboyok ñu bel sa sin tiget ay way ndey mari kumbalaw be dem manko dal ndey ma dal mangali moy may cham rambak moy may cham ay fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñul bi ci ko di war ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko deug ko di war ko ku kumbalaw be yaam Bukunde mami na tram samba machoroso Makatenda puma amina ngaros becho Ndei umari kumbala ube nga kodiwar Ibrahim ayae sinanga mbelelan Ibrahim Malik ya tizmi fi joge barki dembu bate Kumangali mboy macha magara mbakar mboy macha Ndei umari kumbala ube nga kodiwar

lamin jassar na jey nga betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi mate joy bay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasin al gibrim gi binta jay bal gibrim gi binta jay al gibrim gi binta jay magi tek far jaw farisa ku ngoy se jay bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay ma ngi lay jay man ci kodiwar ak samba makure jak jor ibrahima Zabak mukure jak jor jomi lingen nañu sa kërëy sét bay Ibrahima yaanu te joy bay ma ta bay bi ci mbélalan Ibrahima yaanu te joy Malik Yasin bi ci mbélalan Ibrahima yaanu te joy Lamine Tiane bi ci betuari Dakar Ibrahima Ibrahima Malik ta bay nga mbélalan yaas ndal gey

fatimge sama bay ba ca ciago ke fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mo am ci cheikh fall sama wadi ngeer bi may joy ba tay no peguma fa ko may tay joom la ci mban toy gëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngeey cheikh fal magna fa ko may tay joom.

Bel, ma jam, manga dewe se, bakata ko mam janga sundi be, mam bari kay ma degen tuñan. Bari ma yoro bari ma jo bay traw fa jo, ko ko nga de xon kler, na gundi dimba so gina, go jaj ma de galo ji, mbok ñu bel, sa len ti ge dal sen bu ben ci barak daw.

bambu dem ba rek nakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xerek yaaga xarinde mba de ci kam man ma di do min day ngam wenge ne ngam yaayu afan yaayoy kon ci neuy ma jum yoro jebel yeey baba ma ca cyan mo maligay ma def mbay way la fli dina ma koy dey way sa

bahe mago ay madusi ma chellinde fo da bahe jabu bawa ma jabal sak do nyaaw e do nyaaw da bahe sagetaram bonk